0: halwagu hafule sen. Aba ladig Alejandro sen lo luho bulu hamanishu. Lo ladimre halwagu hafule sen hagibu ge grigia. Da hasubu diugo ni luagu huriu na. Aba hagwara hasun hagi lida aba yarafa lu bia ora.
1: Weirigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati legalu magdalanya abruha ti le lani ubulugu lige grigia aba lariago.
2: Grigia efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigirubaru ti templo bungi udiana. Tuma tiawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Uguri ha, hahanigu benyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi utu. Ahe ya niye luboi kate uwagu tilabuse demetiru ama hana degime ibanya luma hichugun haduru ligia niye luboi agusera gaduti luma agusera gale. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahe amu luboi kate hamuri haboi Lunti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu alogo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugunyi. Ani ibidi yeti uon kaba la wawuna bagale aha wa aligidi wa alogo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile aba lagumu chagwagudu ni adamuri daguni.
3: Hechos capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afiyatia, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gia, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadu ba lubai ugune lida uburugu le giri bai tiru, aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha yei baya, aba waredaru sedi weyu hama ye. Aba lawisaru niya sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi. Nyidu tiye sun afinye tiye, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwai uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusuroho afiyete, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pablu wama, wagia le lumabe, aba wachilri uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafuri dugia. Ibihete ubafu lumage bungyu lula dimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunyei lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanarigu luma luho bulau, aba lariyagu.
4: Lariha resipiri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labule me beli ti le uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele wagia hama sisteriana, aba wayumregu lubungyu lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
5: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Yesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre haluago luweri gubungio, aba harinya gulu pabolo.
6: Waduhe ariha basa, anyahe saragu milu hurio afinyeru tienlogu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatienlogu lun tilala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun hurio haganau banyalida hageir ha mama banya hurio, lumadugu hama gasu lagu lemehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru, mafala hamei me wagaburi wagie hurio. Kabasa waduga, honda ragubati hurio dame leha subu diruni lagu shiluha di bulan, aniha kati leluba ibadugni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie hurio. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriu lagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriu ani afinye hagie luagu bungiu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa ni hitu. Ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengie aba lebeluru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Dale yebe yarafa lila lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihi ni hadage huriu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli. Itira wahumawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi lumatuagu temple to. Belugu da liga grigi ya ha mama ba yuri tempo rugun avie de flasu sandu tile
0: harinya gubai itara la diga me harih ni pabulu uguru guluma tirofimu le efesona harita gotiati lo agu barila ni tempo rugun aba hachagara go sundi na fulaso aba hayabi grigi e bagoina aba ti harga de ni pabulu aba haduru gu duni bogu di toi tempo lo aba hadoro gu ni bena furese hafara liye be hilagu go Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chakagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habutigu. Aba la chiliru eiba aguina le yehi habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da hakata ila. Luma kala liduru be. Amu ya goina rugiti kate harinya gu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigude. Aba la niga gudini habion sudara. Da le hachili ribailu wago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grige hilagube. La diga hayabia sungu bi harigi agua rahina.
8: Hilala! Hilala! Hilala!
9: Hilala!
0: Da le ya behadara alila pabulu munado. Aba larinya gulu gumada le houba isudara.
5: Gayala tinadimre habuma.
0: Aba larinya gugumada lu.
2: Karinya gaditibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubu aba mabuchu logo aba na. Aba lanuku gadri milu gugurinya kafara hatnya. Lido flasu magaire wat.
0: Larinya gatipabu lulu.
5: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutisilisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimure hahon virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu loago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigi luhamanisho. Da maniga ali, aba la dimure hahon lida ebroyo. Le herero kurio, aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariago nihon, No egnegua.
0: Da hagambu be la dimre hahon lida herero, abati mahama ni chaguagadu, abati larinya guhon.
5: Kuri wao, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu da ha gamaliel naturiha uwarati larufu da ha luma halurudun waguchagu hauchati nasuwa da lun neseribidu lubungyu tausun nanigi kei gubairig ligabri hadigni ugunyeweyu au eiba hanumutia meha lanigo kristu dari nafaraguninya hilagubay barugwa au wagunia hama urinya furisun rugun gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nu ha damasku banya nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago kristu lun nanigninya nyahon lun nasufri ragudaninya gamalumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagam bulariangu aba umalal nu saulu saulu kasan wagu baibahana aba tinariangu katabusa nabureme laniaga nu jesusu le nazaretna au lememe baibaha bai ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanufu de dagu gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habainu aba tinariangu kabege nadiga nabureme Abalarinha gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba iba digni bun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi. Buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldirun, aba lararamun nubadu. Aba larinha gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon, guetoti, Kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun. Aba lariyagu nun, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme. Subudi hamuti lagu nyandu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya ha afinya banya buwagu furisun rugu baigwa nanya nyed nadan le lafaru bay esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri ha bay buwagu gunda atina lau hafaru ni au onigiru barun hadagragu ha afaru balin abalariyagu nabure menu baiba ladiga nona ha badibu dise apurji ya hon ha mama banya huriyu
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo. Aba hagume seru aguwa reha.
9: Afara hame hilagu bae. Marija tilula bago.
10: Afara hame. Afara hame.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagaye. Aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaicho ni. Aba lariango pabulo lo habu tisudara la yembay.
5: Garicha tun saan lun habaicho haba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Dala gambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
11: Gowni kibate lao le lumbay badugani. Romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
2: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
5: Aha.
2: Faye itina saraku sensu lo Roma na na.
0: Aba ti larinya go gumada?
5: Ahe nao, nyein nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kei busien lubei gumada la subdiruni kala liduru bei pabulu hon hurio. Aba la gidaruni gringri luei. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti la sagaruni pabulu, aba lichiguni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
0: abalaria go Pablo hawago luru dugu hagia abalaria go hon
5: ni duhanyu harumatina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulu mo bayule
0: abati lona ha ananias fadre le inutimabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liuma Pablo abalaria go Pablo lo
5: lagayo ha babungyo wago biangwa tigibu buguyale nyumbia nyen lubagusa da gudnina ke ilaria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go ilurudu
0: Abaharia guhanya imba yalo.
2: Itra niyansa ambanabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri mwingiyo.
0: Abalaria gu Pablo.
5: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha hanileleru mbungyo, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
0: Keila subudiru ni Pablo, lo aguhani gu la sadu seogu, hibri hanya imba ya, hibri hani gu fariseogu, abalaria gu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo wawu, Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina ladega finya na luagu hasaru balahilanya didagni oweni
0: dale lariya gu bali katele aba hagume seru fariseu gu hama sadu seu gu asigen ha hama gu aba la fare ne gu adamurini ladega hariye here sadu seu gu luagu masa ruba ya la hilanya didagni oweni huwa tienege gie angelini ni sifiru ahiti fariseu gu afiyete luagu sunkatele Harin ceti sungu bay, aba hasaru hada ge arufu da tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harin ago.
11: Ugiri le, uwa tinika ta uri bati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu la nufu de do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bay. Aba te lonhanya, lisu daru nigo, lung, Hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba lasalira gu wabure me Jesusu lo Pablo, aba larinya gu lungu.
12: Manugu de daba Pablo, ladiga itara ke ruhu di gula fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi fen wago Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lungu hafaru ni Pablo hilago bayi. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
13: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig duni luagu duru le ichikuba iluagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru kate ele labu lagambu libase pabolo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo. Aba ti laguaru pabolo lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
5: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti lariyagu ni lumu.
0: Aba lanugu ni habu ti sudara, lumu gumada aba lariyagu lumu.
11: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyagu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyagu lumu.
2: Kaba buse rumbo ibariyagu nu.
0: Abati lariya gu irahu ligelo.
14: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligu duni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuhu ya lao, inyaraguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habu ti gu sudara. Aba la rinye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efeng, lo houdi ladangri nefugunyo. aransa gadati gina gabayo lo lawairo pabulo ruli ge dimure lo hachilre gaduni pabulo lo mogumadi mate felisi lo magadi auna hati aba gara da hama larien heretida gara da tuguya
2: lo magieto Claudio Lisiasi lo mogumadi mate felisi le wairigwe mabu iganiya bun niha wugiri le nona bai bun daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu dale nasubu dirubali logo romana na aba nidi au ni sudara nigu aba ne sefruni kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru boi hon aba nanigu ni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati liduru hon logo tiburikata ile luagu ti haluru du uwa ti riche lunu lafaru hilagubu ni ibini lunu ladangru ila chiniru labu nagambu logo aharase hiyala huriyu lunu hafaru ni hilagubu Nige lebu boi nauna hani bun freze. Harinya gadi naginye honha ichu kumye liduru, lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hachiliru boi sasaria, aba hederege runu gara da lugumadi mati. Derege hamai gie pabulo, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulo, danti le lasugu driubani, duago silisia na la, aba larinya gulo.
13: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulo, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyu weyrigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
11: Luagu bareini gumadimati. Lih diwa lau darangi le ya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labge lichu bau. Ibihe wamuti sun le, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guag danya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadage, lichigi dinabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavie da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu lwagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini lwagu sunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyegu pabulo.
5: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao, eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, nuna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma lun na dagara gudun lubungi. Nadugin ye bekate le templo rugulari ge na ruma dagwa gudun nungu wakei igaburi. Ligi hadari runina atiri huri yu lobo agunasi ya nyen templo rugu. Uwa tinya sarago girigi ya nyen ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagwa hongu wa ja lun harinya guni le lumba ya harinya guni. Ahe inihin lubai lun ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu ya finya na luagu hasa rubala hilanya leidage owini.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya. Aba lagumu chaguaga dini adamurini ariyenge inaligia.
13: Naguse ragudube ugurile dame le lachilinu gumadi lisias.
0: Aba tilarinya gufelisi lu habu tisudar. Lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumon lu furangu la lu gayara la haudi lumadago arihe luma etenire lun. Atiri weyu lariya, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu usesaria, aba lagura gudun luwago pabulu lu ladimureha lun luwago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luwago ibagari le richabai, luma luwago agadaguni unguwa, luma luwago ti weyu le lumbai lagusara gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
13: Bai bayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businila la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude irun cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadere gu nyehe hama hurio, haweri gutimabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese luma, lun lonaha anugai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu ti luagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi ya luntz lubai hodi haweri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba tilariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Maduga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tulerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
15: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwai romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahinyadigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inarun lida sun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gedana.
0: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiuwe yunyei. Aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
15: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai rutia habuti gufadri gu hama wugiri huri weiri gutia liduru nigi bui. Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba naria gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligi bui. Lu ganyara la ladimurha luigia gu. Ligia, lida lube hebi yawara numa mefere durut nada. Laruga, aba narugudni nubara tida agusare gule. Aba no nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gele ibe wagube naritagu. Le buri kate le haria gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pablu logu wimanyala, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la no na hani lu agosto sasara.
0: Aba tilaria gu agripa lu festito.
16: Gusenti na ginye na gambu ne wagiri ligia.
0: Aba laria gu festito lu.
15: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume berenisa. Aba hebeluru lu onwe bu uweri gu nimuna don. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyi uburu gu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba larinya gu.
15: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha gu ariya ganu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigut ni kata luti lafaru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauruwe ya gripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba watinu lu nona haba adangiruti maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos Capítulo 26.
0: Aba tilaria gu agripa lu pabolo.
16: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gambo ni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
5: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe ya agripa. Lagusun kate larinya ga hamalibay huriyu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uwagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayarati hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida. Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lubungiu seribiha meyweyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurun, uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabru hamuwa rugunsun wagia, aba nagambu aba umalali alinya gutinu, lida evreo, lehererun juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te wuriba ni bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu, lum hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lum ginye merede meme hama labugen lubafu mafia. Lun labugi hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purchi ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lun hasakari ha lidage hafigon, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun katei buiti, Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du balan. Luagu lunti la meha la sufri du balan Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadan ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha loegi egua. Aba lariya go festito
15: lulu halibau Pablo lulu guda sarago turia hanibau
0: aba lona bu Pablo aba lariya go
5: malilu tinau gumadi mati inar ni le nariya go bai ani ha uru ya gripa le subudi abu bai lumburi kate le buidu lige gayara lu bai nadimu ni haligi bugi furangu la diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lum Jesusu la diga mama kate le adigut yaramu da guargu Afinya tibu san luagu le haninya gubai profeta gu uruwe Agripa, subudi inumuti luagu afinya ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
16: Samina tibu san, bafinya na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe, o darasa yebe, amuria atina luma bungiu, mamari gubuagu, hao ginye sunha anyaha banya agamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
0: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia, lu hadimre ha luago katele, harinya gati hama gwa.
16: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesutu,
16: Lunha muga, mamuri ya halabu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wa gudin.
3: Hechos, capítulo 27
0: Lida le haranse rube lu hono hono italian, aba le deregeru pabulu hama ha hibiri adengruti ya labu la riyaha aba sudara giri tihulio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadi nagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asiyon. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuri du sidon gyan, Aba wodi loege norte libiti uburu chipure, laduga wabaro yen la garabale. aba wahi uraguni barana ligibu ge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giri bay mira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
5: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga ba pabolo, aba lidi lawle lubay ba tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odisi. Aba lagumesteru aduru ha ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gadunu waguru do tabuge ge ugune lu aguru no. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da. Aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
5: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa supri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asamina raluhe sefura guhongwa. Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego. Larenga hon.
5: ahanya mere de ha ti daugune sinyabe ibeseforo
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higre gedunu dunarugun lobala ruga aba lariya go pabulo ho sungubai luhegi lariya go hon
5: biya dimas gueto lumage marumugu huma buidu maigin buidu ladiga idigeri lehuagubai ayumura guati na hon luhegi lichuguba ere hun lun eseforo Choro no muti hun luago uo bainla ni aba e feri diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugo. Aba litigo e tenkiru nilu bungi u hagibu ge sungubay. Aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harige de ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige ti daugune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru en trigu barana ho. Luti ma tawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibili eti fulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubo I habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadugu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu, lun lan hachubarago ha gafuli hadibanya, barana ho furumia, lo hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago buri fulansu, luma buri tife ugune, itare len hachilirin sungu bai muwa rugo sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28
0: Dan le sefu hadi wa sun wagi laro beya, ligye wa subudiruni lo ago malita lan liri bai ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha gano banyen. Aba hafurago aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahoya. Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharago. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhago pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusare du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribwe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyete ha Roma baya wawago lagu awangre lan. aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai roma, aba le deregeru ne habuti sudarugu adanruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairiguti ha roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu. Lausun madiga na nikata wuribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegerun hon romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bai luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwe bala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, Ligia lubaiti, nauna agudu bai huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulu,
6: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiyara gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibai lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri afiyate lagu le larinya gubai pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai pabulu hon.
5: Lige larinya gubai sifiri sandu hon wagucha lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wa salbara gulle bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
15: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdeni Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdeni hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grige hagia, huguya le unba ilagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburigu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundo adimure hoati luago hafinye luago Jesu Cristo lida sun fulaso. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yugano luago ti lidel gefenti luago luendi na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise beila veju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubei lugunda bei, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu. L'ultima heredun lida hafinye. Lunguinye wichugun gu...
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Ni duje.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bronce, dubu, bebe, hasiat harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ha hakia, luagu hafaraha, habiyanaha, hahoruha, luma hiberuha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba bebele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Seraba amisura hundi templu gubungi unu, luma latara. Abau dobanyame, atriye nula, ahuduro gugeni. Gamalumu, mamisura abai gurudu le bongu di bui, tibiti templu, ledega delege wali hongi betukungite. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanabui, logu biyan vei biyan hati. Aba menona ha biyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, logu midu biyan sa, urwa vembe. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sun sun na gubai, itara ti lobe wa furumi ya gwari ni, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luginye, hasukari rugudu ni kubo, lausun uye ni uriba ni, sagu habu serun. Dan me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboilita gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubu abame herede lulubagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilubu iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie muhie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, mehamia profeta guhagi.
1: Kamalumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubay.
4: Warihu mayamu.
1: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu grigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
1: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bukuya le wima bailuma ge lubara ge furumi atida. Wima bukuya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragudu ya hilagwai. Aba me pijimuli hafaya irwaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega gwanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigugiri ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
1: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
1: Abad la sali reguaba ome bu sein y ciel. Aba uri, darugulien veyutau, kamahamuga aba duni.

0: Arija no muti bulu bare ngelo gwor un Felipe bon dan le tabu gnyati bulan ti di bu igu.
1: Abati la niego nata na eli lu.
2: Maestro, bugu ya lirau boy bungi. Bugu ya haru ita ba Israelina.
1: Aba la niego Jesus lu.
0: Pa fino bay no la deger ko narinya go bon, lo agori hanani bu tabu ngati di bu igu. Bari hu bati kate wele muti mati loile.
1: Arija ga tigie Jesus.
0: Ni naru hau. Lago hariu bila cielo darago, anyaha melani bungi angelego amude ya luma arari hanaugi aule lira uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
1: Nyenye yaba uguri lida geti hadamu ni fariseugu, ama hada ge habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Yesusu gunyo abalanie gulu.
2: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
1: Aba lariengu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, lagule la magra huwa yate, siyate lebelu runlidon laruwe habungiyo.
1: Aba lariengu Nicodemo ulu.
2: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
1: Aba lariengu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, laulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifirisando, siyati lebelu nu lidon laruin habungi. Le agura hoube hadagi agubrigo hagurigi abanya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifirisando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Maweri data lubeti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la busera, agamba bai la muri, ani ibidi ya tibu halia ke la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ke sifiri sando.
1: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile?
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Aba omi bu maestro Israele na buguya, ibidi ya tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hupe nu, dan le na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwago Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi duru hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
1: Aba la sigiru Jesus wariyaga
0: Laduka wairi iti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau uboa gung lulichi gung hadunru gurigi, launa hani lun hasalbaru ha uboa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirumwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagon lo narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo lubure ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugbanya kati uribati iere guti larugon ka hon. Aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudirun wa kati uribati le hadugu bay. Ha dugbali lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama larugon ka lun larikuno lagu haruma la le hadugu bay. La ulubafu bungiyo.
1: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalerederu atirida nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida fulasule giribe eno. Jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladeiru hua nasutere da sun katile. Abati hagumeseru. Hadange lani kuhua asigene lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniega lumuwa.
4: Ariha basa maestro. Ugiri lebuga buma bay, luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira lemeha uwagu bay badimur hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
1: Aba lanie gu huan hon.
5: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le huna hobo iluba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula haba leuna hobo iluba. Lida amba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, lenye ibu ya gambu, wiri tilibunda, laula gambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma, au lun, nuna budunti ma. Esusu, lenye ibu iba isi ya lugin, hobo ginyusun gregi. Ahi leubo waguna, Lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago layano. Ahi le nyubu iba isi yelu gen, hau genye sunkrigi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi ti le afinye ruti, la chowru bwe luago inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa habai buingiyo, le reru buingiyo ladimure habai. Laduga, mebe hati lichu kuni buingiyo lani sifiri lumo. Hinsi ya tilire ubuingi ulun, ruha liginye ubafu ulun, logu sunkate. Le afinye bwe logu lire ubuingi u, kabagari tile magumu chadi. Ahe le maha bwe lafinye ulu logu lire ubuingi u, mabagari bwe libe ibagari ligie, ani mebelu bwe isielu. Laburu harugu ba liganyo ubuingi uluagu.
3: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo farise ugulo gibit mahama lani kuhesusu, Sigau lani kuhua, apa gibet mahama grigi yang ibu telu, lu habadi sayro. Lausung mama lah Yesusu, habadi sayhabai, lani gua habadi sayhabai. Dale, la subuh diru balik Yesusu, katile, apa lafuri dung hudaya gini lu lagi ribut dogali leu. Lasu gerbati lobo gini Samaria, di dawai asuligi. Itraliati, la chilera. Lido haba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muo le meha. Ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacobu. Keiti buchala luagu. Jesus weibuga. Aba lanyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba ti tiabi. Aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesusu tu.
0: Rugo morusu dona no.
1: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
6: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yu hongwa hama samarian.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya deuha nile lichi ubaipungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Apa hamuga nishi kong apa luhu ya ridun na le gayara ti lishi kong ibagari bon.
1: Apa taniya gulu?
7: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhu ya ridun na ligie no. Hako ule meha wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. La duga duna le lube nichugu ni lun. Gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatiti lun.
1: Aba tariye gu lun.
7: Ruba iduna ligi enu. Masandi rin dugi ya namu ga magra bu. Miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Baiba ogei bumari, aba mebi abi.
1: Aba taniya gulu.
7: Mama ritin.
1: Aba tilaniya gu Jesusu tu.
0: Binaru lau bariya gu lagu mama riba. Ladiga sengi hanya wugunia umatnya bagana wu. Ani mama bumari le umabui bagana wu eto. Inaru ni le bariya gu bai.
1: Da tagabu bali uri to, katile. Aba taniya gulu.
7: Afinyet na lagu profeta ba. wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungiu ya luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu, arinya katun luagu Herusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tun.
0: Afinye banu, lagu anita bila dalu hahuduragu lumbungiu, Mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Herusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili lun lahuduragun lun, sifiri bungi, aniha uduraguba nyalun, Luti hadugni lauson hani sifiri luma hanara.
1: Aba taniye gulu.
7: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu du bay sun kata iwo.
1: Aba lariye gu Jesus utu.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay bumo.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimur hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
7: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
1: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
1: Aba ti haguba seru disipulu gu, alig dagua hama gua, aba haniya gu.
8: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bay. Hugu ya ariya gatu, mege igi ligadir hati luba luba hani. Ain au narin hane hung. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda agwatinya lida aba ke lubay bay larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
1: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finye rutia luagu Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luagu aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
1: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luagu. Meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru naun. Da lagabu bay uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya ton.
1: Lariye ga wugiri ligye lo.
8: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
1: Abat lariye go Jesus lo.
0: Giribu babu ubiyon, areta kwa libira.
1: Abat lafinye no wugiri ligye loagule, lariye go be Jesus lo. abalidi da la yara fadu bai tun luba abahayabi lumusu ni lubano abahariye gulu
8: arai da gwali bira
1: abalal gudunia kala aura la gomese le lira arai da abahariye gulu
9: gunyar la dangre abarabu me yul la gidara bire wolwai
1: abalai ta gunni lwagu ligia la aura la niye gu Jesus lu lwagu arai da gwali la lira abalafinyeru lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia maseni le ladiga be Jesusu dale la giri budu be hude agie lu Galileo.
3: San Juan capítulo 6
1: la rigie abalidi Jesusu lo bua furugundu na le Galilea le meme gie duna le giri be Tiberias sara guaya grigia afala ruti ladiga hari hinni buri milagro le ladiga be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulo dalgia jarapa li lueyuri esefuni le hafedu huri dalari hibe Jesus luago saragu haya la grigia pala biti aba lanie gulu Felipe
0: aleba san wagani haigi ni hon songo rigi ha
1: lariye gubali lira luru gulagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buka kabala ladigi abat laniye go Felipe lo
10: ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
1: abat laniye go Andres abagi hada ge disipulo le lemo le Simon Pedro no
11: ani ha ba ira hya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
1: abat laniye go Jesus
0: aniye go ma hon songo belu hanyoro
1: Yeye nuhawara sengu milu ugoni ya bogudi hawe uni ya hamairahuna. Kaiti nyeye ila saragu sakadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nuhesusu fein luha bulugu. Lari nye lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba. Ligia meme ladugar hao udura. Ruina lei sumle abuse rube hon. Dale kimule ya aba laniye go Jesus ho lani disipulu go
0: abota ha humai son le igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata
1: aba habu da hani aba habu cha gdu du su fani e la ul ti fe fe le igre go bay ti da ge seng fe da ti le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ye go
9: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
1: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busay hama hanuguni lau eri luhaduguni uruwe me abalidi labu gwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gula arundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiro guwa luo achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro gua her, abalero gado. Dale a mas em Luara, Seng, o 6 quilômetro. Ligue a rir ele abi Jesusu, tu agungune. Ei buga na ligue bobudone. Aba hanufu de dago. Aba larinha go home.
0: Manufu de dahuma, aule.
1: Aba ti heresi biruni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru, lidon flasule, nihi lubai holding lida murusuor. Laruga abahari hegeri ge ha eredere be lo bafurugo logu nyedu halabuga disipulugo tida agone to nyimbo ani tugu ergu nye ani midin la Jesus ulhama su tida ligia abatia bi gogune uburu ge tiberia siluni do aba flaso yara falu le nyi lubai hei gonfein lari ge letengiru Jesus toa dati hari hegeri ge logu uwala Jesus nye nilani disipulugo Aba hadi nagutido ugunei buritugi. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chile ribai lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulun.
8: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimbu ledu haluhana. Mama ladiga gufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha diti. Alo a homem é ignorante lá nem na ibagri magumucharite. diga egi ni le lobe nichigo ni hon aule le ro wugure la diga ro ali bungi ugu chiru bafu no lo nichigo ni ibagare lige
1: abati hariya gollo
9: idal basa wadiga luo di laule lobe be bungi
1: abal laniya go Jesus hon
0: de la busa robe bungi lu hafiero nuago aule lo na habai
1: hariya gatino
12: Kabagi esei mi gayara barufu duon lu wafinya rubuagu kage kata ibadigwe Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flas mageira wati keitania gunilerenu bungyu ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu
1: Abalaria go Jesus hon
0: Ninaran hao Lago mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguya hon Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon Laduga fainto lichi gubungungyu Tugia to arari lubon sielu gen Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo
1: Abati harinya gulun
9: Rubo fein tu gunya won sun anda.
1: Abalania go Jesus hon.
0: Au feito ichi go bon ibagari. Le nyubi tinumon, malama de guia lime. Le afinri tinuago, mamagra bu de guia limegia. Kaile no bebe hon. Uguya mafinha to lauson ari humadi na la. Songurigi halichi go bon nuguchinu. Nyubi tinu. Hati nyubi tinumon, mabugo no banya. Mama niabi a cielo gelu na duguni nugunda. Ni abia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa nirubo inugu chin leona habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu hon uveyu. Le labusa nirubo in leona habalina. Lunsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga duba nya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
1: Aba hakume seru huriyo aguli liha luago Jesus ladiga lariye gu. Luago ligiel na feinto arai mo cielo abahariego
11: mafnage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinya gube luago cielo gela lararira
1: abat larinya go Jesus ho
0: magulu lu humano ago siati liabi ni aba numo ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara go dubi lidage oweni lida lagumo ho vei Larinha haretida libro toherer um profeta go. Larufu taba bungi hon son go bai. Son lupai te hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien. Nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyumbu ibe luma ge bungi. Au ruguin in arihe. Ninaran hao. Luago lela afinha ti noago. Kabagari ti le magumu chadete. Au fein to ichi go bon ibagari. Houtin hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate. Ani lauson luwu yeri hilago ti. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen. Mawe gun hamamu ga ha eigit nyetita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigit tita gen fein tuguya, la bagari du basun ada. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu belunga yarabu ilan ha bagari du gurigia.
1: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, abahariyegu.
3: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana ruguon.
1: Lariya ga Jesus hon.
0: Ninaran hao. Lago ahon la meigi lina ge nugu bo aule liro uguri. Matun humi me nita. Ma bagari dobadan. Le eigi ti nugri gu. Gura lei nita. Ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu hon vei. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo. Uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugri gu. Gorale nita, lita ni abanuma, lita nuguya abaluma. Itra ke lona hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le eigiti nida gien, kapagari be nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, hilaguotin. Le eigiti tida gien feinto la bagari du balun sunda.
1: Lita adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesus kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesus dale hagambu bali arufu dahani ile. Aba hani yego.
13: Ere ngu te arufu dahani ile. Kabas ahara lu.
1: Aba la subdi runi Jesus luago hagulu nuhela luago kate ile gen. Aba lani yego hon.
0: Chukai kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus reda ahana hamuga hariha au wuguri garo wargati. Amu dere nare gon sielu leme hengi nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. ahin ugrugu mebegiti ni kata ani sombri kata le naringu bihon lani nasifri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyati
1: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure abalani yego
0: Ligan naniyego bihon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi agu warupay lo.
1: Lumege dan ligia, saragu hanya hada ge ha, afala rubali hesusu, aba higiru. Aba maibu hanya la lum. Aba ti laniyego hesusu hon du su disipulu go.
0: Age huguya, busentu gina hidi noye.
1: Aba lona busimo, laniyego.
8: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariyego bay. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
1: Aba lani yego Hesusu hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafia.
1: Da lani yego bali Hesusu lira luago yinhudasi leli rao Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
14: San Juan, capítulo 7.
1: Lari Jesu katile, aba ebuga yala Jesusu, lobo Galilea. Babu seru tilere de un judea, la duga, habu seru huri uhafer un hilagube. Keiti yarafa lila, aba lidage hafedu huri le giribe, tufedu di base, aba haniago, la mule nulu.
8: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guja ñeimbaña, kati lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kati aramu da guarg, keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu guiñasun ubo.
1: Ni ibini la muleno, mafinya tia luago, abat laniego Jesusu hon.
0: Masirgi li dan lu nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Siyati hiereg du hon halani no ubo le, anati au hiereg utina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidani lu nidi.
1: Larige laniego nisun le hon, aba lerete nun Galilea. Larige houdi lamuleno, liga lidi Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
8: Hageifu na savu girile.
1: Saragu hanyati aligu dahati yaluagu hada girige. Nyinge nwani yago tiyaluagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
8: Mabuidunti. Eye halumuti yangirigi.
1: Uwati niyaba adimu na hati furangu luagu. Latiga hanufu dihawai huri. La mido un hali fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arofuda. Aba taweiri du hanigi huri. Aba haniye guwa.
12: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
1: Aba lariye guwa Jesusu hon.
0: Le narugu da habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahin anihi nubai aba le ransa ti lula dugu ni le labu serubu ibungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luago lan nani nungu wa nadimure. Le adimure habai luago lani lungu wa la digu ni lun luweiri ngu wa narigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali le ge ariya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luago ru lani Moisesi lurudu hun. La usun lira uwa tiniya bahida ge uwa raduti luma lurudu ligia. Ka wago habunse ra hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariya gulu.
12: Anihin sifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bay?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Luagri ga ama kate le na digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibini lida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusere guta huma laule harihubai. Laula irisha uhagusere guta.
1: abati hakume seru hada ge haga no be Jerusalem algu daha hariye
11: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri go ani wati niya ba ariya guti ni katalu lefna sa afiye hama gumadi matelu agu guri la le Kristu bai subudi tiwon halie ge la liadin le ani ti deme liadi Kristu ibidi bai nikau halie ge la liadi
1: da la gambo bali Jesus kata ile da la rufu da helu bai templu lugu abalani ego la umala liherete
0: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwagwa ni hinla lige auna habalina ani ibidi hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
1: abebe te buseru hadarni uti niaba aguru ti lwagu la daga machili jili la lida saragu hanya afiru te lwagu abahaniego
8: Tameleliya bi Kristu, la dugu ba funage amu milagro sugula wugirile.
1: Abahaga muni parise ugule hariye gubegiri ya log Jesus. Hagiye ha habuti gufadi. Abahona ha suda ago templo ugu gielo hadur. Abad lariye gu Jesusu.
0: Murun sulugu bita nere dero humaya. Aba menagir budulu mole ona habalin. Halu habadin, gamalumu madari habadin. Tadiga sinya bilahi di lenyihi badina lubai.
1: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo.
10: Haliyo mbafunasa aliti le sinya bai lubai nege wadairu ni. Laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wa habadu. Gama lumo madari hubadu. Ladiga sinya bilahi di lenyihi badina lubai.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawirigo. Lida tiwe ligia, aba larana mu Jesusu, aba lania gula umala liherete.
0: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinya tinuago, lawi habadu na wima titita ge lanigi, ke tania go nilereru bungia.
1: Lania go Jesusu lau lira, luago, hala afinya rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu ladiga, Magiri budungi lila Jesusu lari kong siyelo lino luweiri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kata ile aba haniyego.
15: Inari ni lwagwaniha la profeta le mehelubo ili abi.
1: Haniyega hibiri.
11: Aniha Kristu bai.
1: Haniyega hibiri.
8: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwagu ladiga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
1: Aba lwaiti hafani inagun grigia lwaigia Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia hadairini, uwati niyaba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigo, hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
10: Kawagu manugu habali.
1: Aba haniye guhon suda rago.
10: Uwa gili niyaba adimurehati keila dimureha wukurile.
1: Abati, harinya gufariseo guhon.
15: Igira wagda dogin yehongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyenluagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wukuri ligia, ha ibidi yebubanya luliludun inyarogu wany.
1: Nikodemu, leyendo bay adimureha luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseo gu. Abalaniya guhon.
8: Según Walurutu, si ati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bai.
1: Aba tihaniya gulung.
15: Galilea naginye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bai, habio.
14: San Juan, capítulo 8.
1: Ahí te Jesús, abalidi lo hago por la guirbe olivo. Aruga binafe, abala guirbe tu templo. Abahayabi son grigue el lubado. Abalañuno, abala gomesarum arufu da hajo. Abatiano garufu da ten lurdo moisesi, ama fariseo, abauri hadari rego, agabare hituma. Abahichuno, amida guhama guha nyeme. Abahari gulu Jesusu,
3: Maestro, anu haburi to dari waguaru agapara hitumari. Larinya harali luru du Moises habagu hibe wurinya ha, lu lachamura wagu dubu hawagu dari hovegu, angge bubu ya kabarinya hube.
1: Ariya kubali lira lu hauchaku. Lu gebu nala hichu niduna. Aba dilena mucho Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino alik dagoi, aba larana, aba laniya guho.
0: Furumi uguare kuhidangi ele mafigonti, siyo lai furumi ya titubu tuwagu.
1: Aba ilele mchua. Aba lasigiru aburi hamuari. Da hagambu bani lelariye gubai. Aba hafriduga aba aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus uruginye eredira tumawuri itugui. Aba tlarihi tuwagu aba laniye kutu.
0: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwati saniya basia dirutibu.
1: Aba taniya gulu.
7: Uwa, uwa ti niyaba na bureme.
1: Aba ti laniye go Jesus utu.
0: Niyao, masinya dirunu badibu. Baiba, mafigo hatigia ba.
1: Aba ya, la dimune ha Jesus u hon grigia, aba laniye go.
0: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu kum bai lida luburiga. Ibiharu gu lubai larugonga le ichi gu bai ibagari.
1: Aba ti hariye go fariseo gulu.
12: Buguya, ba dimune ha buiti buogu. Me begi ti lira.
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Lausun aula dumre bui bui ti nu ogwa. Ge begi ti lendariye go bui. Au subudi nu muti halinya ge laniabi lo mahalio balanidi. Ahe huguya. E bidni ti hon halia ge laniabi ni halio badi na la. Huguya. Agosa ra gudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ra guduti na niaba. Aha na hamuga agosa ra guda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama ruba au agusere gudu, nugu chile una habali na lagusere gudu baginye numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu dala le gefeha ma biya gurige lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubai. Itra linyati, au adimur habai lagu nufule isen, nugu chile una habali na adimur hatiginye lagu nufule isen.
1: Aba ti harinya gulu,
15: hageige buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
0: Ibidinye tina hon, ni nugu chin ibidinye tiginye hon. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida lariya gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladiga machili gilina lidaan. Aba ya lariya gu Jesus hon.
0: Au naibuga ani halu habadina. Gama luma hoi guba lida haifigon. Siyati hidi le nye hiba lubay nidi.
1: Aba ti harinya gu huriyo.
12: La fara guafu na salungwa. Larinya gubai sinyati hidi ni lenyehi ba lubai nidi.
1: Aba ti laniya gu Jesus hon.
0: Unabuna huguya. Ahi au yagutana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia naniya gubai hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahi mafinya hubai luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Aba ti harinya gu lo.
12: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Le naniya gu bai hon luma ge binar. Gipe ti kate lunti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le una habali na ariya ga lumuti inaru ni. Ani kate riko bi le nagambu bi luma ge le una habali na naniya ga hon lila na ubo.
1: Gama lumu, uot gufuna da hamani luagu la ugu chi lila timu ni ha hon. Ligia laniya gu bai hon.
0: Dame le hinyuru ni na au le lirau uguri. Ligia me hasubu di uruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wedi gale la rufu tupai nugu chino. Ladiga, numa nye le au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasun wata.
1: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile, aba hafiye nu saragu luagu. Aba lariye gu Jesus hon huriyu, hafiye bai luagu.
0: Ahu agunflira lau nereru, iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba me hasubu diruni inaruni. Aba me lesefrunu inaruni.
1: Aba haniya gulu.
16: Ladiga wagu aburamu wagia. Ani meredi gidiwa idamu neme nika un. Ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninarun hau. Lago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Aba idamu ni. Mama hata agia titila namuna. Ahinti aba isani. Hata agia titila namuna sunwada. Ahon lubaiti nesefura au le bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luagu ladugo wagunhuma Abraham, lausun lira busiatu hafaru nina ladika maha humalu le nubai bai hon au nadumre hen luagu le larufu tu bai nugu chino uguya adu yen le hafuru nderu bai luma ge hugu chi
1: awa haria golo
15: abur amu wagu chi bai
1: abalaniya go Jesus hon
0: luha muga inara nila luagu lira hen huma abramu adu gi hamuga le ladugu bai lausun ariya ga nali la inara nila larufu tu bai bungyu no hon busiatu hafaru nina Madugu ti meh Abraham ni kata libelira. Le meme ladugu bai huguchi, lige hadugu bai.
1: Aba ti hariya gollo.
3: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi, bungyu.
1: Aba lariya go Jesus hon.
0: Ahi hamoga bungyu lubai huguchi bai. Tin sitin na hamoga hon. Ladugu luma ge bungyu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungo niabi, bungyu au na habalina. Kawagu lansi ya rubi gufona da humani le nariya go bai. Ladega mabusa no ma hagabu ni nerero mafia hugu chibei lani gu hugu ya ani busento hadugu ni lugunda kafar hadi gu bani mafia luma ge furumi atida mari gu dunti luwe ge inarani mari gu tigi inarani lina le lari gu iyeni ladumi hen ke ligabre ladega jete ani ligia lu chibe iyeni ani ti au ke inarani lu bai nari gu bai mafia tu no kahita ge ga yara be larufu duni lau gafi ga una ani ti inarani lu bai nari gu bai kati wagu mafinya hubai no le lani bai bungiyo agamba lumuti le rero bungiyo ahi ti huguya ke mama hubai lani bungiyo ligi amaha hubai hagambu ni
1: abati hariya gulu
15: wanari lau wariya gulu samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uriba tibida
1: abalariya gu Jesus hon
0: huwa ti sifiri uriba tinida le nadugu bai nichu gya inebe se ilu nuguchi huguya ishiga minebe ni no malu hati na inebe se inungwa Lausoni hila aba aluga lumuti ni nebese ani ligele agusere go dubai ni naru hau lagulela adigti kaso laule nubai bai mawi bai la
1: aba tihariya go hori ollo
15: anati gueto choru wa mali lagu ani hila sifiri buriba tibida hilati abrahamu hilago profeta go ani ariya ga gidibu lagulela adigti kaso laule bubai bai mawi bai la weri go tipfunage loi wauchi abraham hilati abrahamu hilago profeta go Kata nye dibugi?
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Ahana ichi ga weri guni nuogwa malabai. Ahi ti nuguchi le meme uwagu bai harin ga luagu ligia la hubungi te bai. Ligia ichi gu bai uweri guni nuogu. Uguya ibidia ti hon anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa ga luagu ibidia la nu jia ti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumon subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoi bai. Abrahamu le meha hagucha. Gunda ti meha laula subuduruni lagu larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aro.
1: Aba tihaniya guhuri ulu Jesusu.
12: Uwa gubaigi ni dimisa ilumubau. Ani ariha gatibu lagu ariha bani Abraham.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ni naru hau lagu lubara gen la nye la Abrahamu anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu achamuru guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
14: San Juan capítulo 9.
1: Lidale, las gnube Jesus lida gaba flasu. Aba lari hi aba uguri mari hi tiluma ge lagura ho. Aba haniye gulani discipulo gulo.
12: Maestro, kasa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarig.
1: Aba lari go Jesus ho.
0: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdo be itara. Lulari hunu wale liyara bai bungi adiga. Nuti wadiga ni luatiga marilewun habali na lagu wejo gugili la. Gunya li ligi eme, siyame wadiga ni. So anaha la ligibogu ubo le, au li lampu bai ubo.
1: Lariga lariya gula Jesus ukata ile. Aba lasu ya numuarugu. Aba ladiga murusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bai. Aba lariya gulu.
0: Baiba achebe bigi bulida duna legiri bai siloe mili la lira ona hout
1: abalidi manihi tiligia abala chibu ni ligibu nye dale lagiri budu bai arihan hati lubes na niko hamagiri gya hanya ariha ya bali amuri ha abahani yago
15: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
1: nyenya nuari yago tia
17: aha ligia
1: haria gahibiri
15: mama ligia lenege
1: Aba lariya go ugri ligia.
17: Aha, au.
1: Aba tihaniya gullo.
15: Idalia tiari hadi bulubai.
1: Aba larinya go hon.
5: Wuguri le giri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Aba lahuru duni logu nagu. Aba larinya go nu. Bai bali dan duna le giri be siloe. Aba me bachi guni bigi bunyi. Aba tini di. Lasuru no chibu ni nigi bu aba narihi.
1: Aba ti harinya go lu.
18: Hakei gi wuguri ligia.
1: Larinya go hon.
5: Ibi dia tinu aga ilan.
1: Aba tenang ni ugeri leme hamani hibai hagi bu yang fariseu. Kai tili dala luai remera aku ni ladege Jesus. Bari bari bulle au bai lari dagu agi di mani hiti ligia. Aba agi e hal guduni fariseu gu ugeri ligia idal ni ala gayar hari lubai lari hi. Aba lani agu hau.
5: Aba licu gu bari bari mu logu nagu. Aba na cibu ni nigi bu guento ari hadin.
1: Aba tihani agu hada agi fariseu gu.
12: Lewugiri le adugu balikata ile, sinyati louna glela bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera aguni ilu.
1: Haria gati hibiri?
9: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahenka figu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
3: Agye buguya, kabarinye gubilu agu buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba larinye gu?
5: Au, narinye hanye, logo aba lan profet.
1: Mati ebe fariseo guhafie lu lagu mani hila meha uguri ligia ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong.
19: Ani asa hire le wagu bai harinye gu lagu marihi gubanyi ila luma gya laguri ya hong. Ida liati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye gu laguburi gu.
15: Subudi wa muti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwon ida liye la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alugu da hamoy. Waili ali ganyala tilo na buluwege egun.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gugiri ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Logo sunla haa fiero bae. Logo Jesusula Kristu bae habugu bala. Tida nge haligi li singuri. Ligia ariha gubai lagubri gu.
15: Alugu da humoy. Waili ali.
1: Aba iti haguaru huri ulu ugiri lemeha. Manihi bae. Aba ariha gulu.
19: Ariga bay inari ni won ligibu ge bungyo. Subudi ti won lwago kafigo la wuguri lire.
1: Aba ti lania go hon.
5: Ibini eti nun ahi kafigo lubo hi lumu mafigo la. Lena subudi rubo hi logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya harinye go lo.
9: Kasa ladiga bay bao. Ida lesa ladiga lula ariha gadunibu.
1: Aba lania go hon.
5: Ariga ga nali hun. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse narinye go niye hun. Odi busi entu ke hafalaru ni?
1: Aba ti hanna buni. Aba haniye gollo.
3: Bugu ya falabu muti larufu daha wuguri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lu agwadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ye gubwai ti won halie genti la.
1: Aba ti lariye gu wuguri ligia hon.
5: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidi ye ti la nu halie ge ye ti la. Ani ari agdala adin. Subuti tuwa ulogo magambo lania bungi yu kafikoti. Haruginye nuahudra gubanya lun hama haa adikubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gudoti aba agrige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage bungi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladugu ni kata.
1: Aba tihaniye gulu.
12: Buguya san le agura hobo yu bunyi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itile meha larei da guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba larinya gulu.
9: Afinya tibulago lira uguguri.
1: Aba larinya guguri ligia lu.
5: Ariya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
9: Ariha bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gu.
5: Afinya tina naburemi.
1: Aba larinya gu Jesusu.
9: Ni abi benyahu ubo wagun, luna dugu iricho, luharihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagambo bali, hada ge fariseugu ha, nyembe ye kate ile, aba haniye gulu.
19: Bariye gunyetie luagu marihi wama.
1: Lariye ge Jesusu hon.
9: Luhamuga marihi huma, mafigo tu hamuga, gama lumo kei harinye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
14: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giriti Lázaro. Lila na fulasu la giri bei Betania. le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya toli tu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buin bien lo hago un lugu di Jesús. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha bia itunuha aniega lu Jesusu.
6: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele aba la niego.
0: Mama bai oweni lebe hasandile. Lonti bai larihino aluere gubungio, lumbagin alun larihino aluere gulira gubungio li dagi.
1: Lausun weri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Dale, larinya wagu bai lu luagu sandi elan Lázaro. Rei de igi li bia veyo li dan flasu lenye in lubai. Larige, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Kemo Yahude.
1: Aba tiharinya gu lu.
18: Maestro. Malik li luma ge halu gu huri ha chamur gu dubu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ma tu sinye aura li dan aba veyo. Ahin lupai te ebu ka aba gurigi o veyo ako. Ma chugera gu bai. La diga larihu bai lan larugon ga le yabai uba ako. Ahin ebu ka ari ebu la chugera gu ba. La diga luburi ga.
1: Lari ge aba larinya gu Jesusu hon.
0: Arumu ka wamada Lázaro. Nebu ka agagu da hai.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu nu.
12: Maestro, ahin arumu ga lubai larik da guari galinya.
1: Minila ti Jesusu laulira lagu hilala Lázaro. Harita guti disipulu gu lagu la furume guari arumu gu niladimure. Aba ti larinya gu Jesusu hon furago.
0: Hilala Lázaro. Anigunda atna lau uwa nanyei. Latika buitu mati itara hon afinya humamu ga. Kaimu warihei.
1: Aba ti larinya gu Tomasi. Leo bai haniya ga mado hon hibiri disipulu go
19: kaimo ginye hila wa mamu ga uwara luma
1: tale la chiliri bai Jesusu gadre lewe iluma ge labunu Lázaro nidise Betania loi Jerusalem kei bia kilometru dimi sarago haya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria nun hamali haniyo luago lome hamule Da tagabu bai Marta luagu anite la Jesusu o chili reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lu Jesusu.
20: Lu hamuga yaya tipote mawiti hamuga namule anisubudite no lo glishu bai labung isu lepa muria haluma bu.
1: La niega Jesusu tu
0: lagu yugu papa mule.
1: Tariega Marta lo.
20: Aha, subo de tino. Lago yo bala. Lídame has arruilaña. Lídame la como hombre.
1: Abati la niña con Jesús tú.
0: Au algo yo con nibe. Au y bagari. Le afinia tinuago y binilome la bagari da yab. Ani son levino a gilbe ani afinia ligia nuago. Mauen bay lon son da. Afinia bomuti san lira.
1: Tariega lo.
20: Ah, na bureme. Afia na logo bugia la Cristo, bai le lira o bungio. Le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lari e tari ni Marta le. Aba ti di ogo Maria. Aba tari e ago tuma.
12: Ani heng maestro ya. Lu nega bidi lu.
1: Kei tagama ni Maria kate le. Aba tasa aru. Aba ti di furese erihe Jesus. Me belu giliti Jesus uburugo. Lida agili flasu le nye lubai. Tadari rei Marta. Nyenya nukurigi ya muna da amali hon Maria. Dale harihi bai tasano. Aba tafuri dun frese gwen. Aba houdi tariki.
18: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayako ha. Lagu umua ha.
1: Dati le tachini rei Maria le nyehi lubai Jesusu. Aba tafu duragun ligibuki. Aba taninya gu.
20: Naburebe. Muhamu kayanya tibu. Mohe ti hamu ganamule.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hamagriya hanyibu be tuma. Aba liru da guti da lani. Aba laniya gu hon.
0: Aliya san habu nai.
1: Aba haniya gu lu.
12: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesusu. Aba ti haniya gu grigia.
18: Alika kuma nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada age ariye gutia.
12: Ani hale ariha gudu bali wugiri le marihi mbay. Sinyati hamuga funasana la digun lu mowe la Lázaro.
1: aba tiro da gola nigi Jesus aba layara fado nu umoh umoh ligia aba hoyo luago dub nyenye aba dubu lidame aba larinha go Jesus
0: gida homo dubu
1: aba tarinha go Marta lu
20: moste ringe lila la duga gadru ve iguele luma gelonwe
1: aba larinha go Jesus tu
0: masa ania gatina bom luago ahabula afia nuago baribela loen go bongio.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Darín Jesús.